0: onipa wo ni adwen na ebro because wo adwen na person se ka wo adwen na obekwa ko bra me yahwa
1: eja oko school mu ho no oko SHS no onum san da fie wo ye christo ni kese e pa na ma mi na bompa ye ni no mu ye mon devotion ye oko e a fe prekupe e wo za ko e san wo onum na
0: sa e to school
1: e no weed
0: ah e so mu to school no mo ade mo che head headmaster no
2: da be se o mo che e san no mo
0: na wo kama kan wo suan wan
2: na dan fo bi de ni pie ko
0: e wo school mo
2: e free
0: e wo so che head teacher no because obi pia wo win san wo school se school no buta ye nsa wi en gawa e se pam sai ni pakro no
1: okay
2: let's see na teacher ni so wo win san so
0: oh na se se yin free na de school no mo san wo san san mana
2: da bi
0: na en ti school e win san na o person na wa ko ho mami we bi am ko so go training college o da
1: unti mi kra deno
0: na unu se school ye chose wanam sai be yi wadi die
1: pa ei
0: na ntia de na obi ko school na ko suansa no
1: hmm
0: wo bo anya school mu a anya school mu unu m teacher ni a wo bra report no ye nche no
1: okay
0: ei is the same as asora wo ko sa mo nu msa wo ha anya me na me ka wo osora himie no wo hwetie onipa bi a no ni ni suode hu e na bro no enti ya mro wote nsa
1: okay
0: but ya bro wote again wabuda
1: do not be drunk with wine
0: wabuda
1: the Holy Spirit